0: Kia ora tātou, te whānau nō reira, i rangi tēnā, ka huri rauna haere tātou, ki te kōrero hia, ko wai koe, me te ingoa tō whānau, whānau, hoki, tō iwi, tō hapū, tō marae, kei a koe te tikanga mō tēnā, ka tīmata ki a koe, te are.
1: E puawai mai nei te akahua ki rangi ki runga i te tihi tapu o whakapunake. Ka kai aku mataki ngā wai makariri o ōku matua tūpuna a wairoa ko pūpū ho nengenenge mātangirau e ripirere ana ki tōku whenua taurukura ki te wairoa. E ko taki timu e ko Ngāti Kahungunu te tūake nei, e ko Ngāti Kurupaki aka te mihi atu nei. Ko tiare te amo tōku ingoa. Tēnā kei te katoa.
2: Tērā te marama ka mahuta i te pai tīrama mai ana narunga i te toi o marotiri. Ka kai aku mata ki ngā wai tuku ki o mga haumi e kare kare atu ana ki ngā whenua haumaku ki pākirikiri. He whakatau ki tia ke te kōrero tūranga rarau tūranga takanta inga ti te tūranga makaurau. He ko horauta e ko ngā tipurau te tuake nei. He ko te whānau arua taupare te mihi atu nei ti hei mauri ora.
3: Muri ki kai muri ki tau karakira kairakira takata. E tūake ana i runga i te tihi teitei o hananui e mātai whakararo ki ngā ki te awa o waiho pai. Ko taki timu te waka. Ko kaitau ka te mamo i rā ko waitaha o kuiwi. E ko taki timu e ko ngā te reo hiki ki rā ko kati kuri me i atu nei. Ko nikura ko ahau.
4: Kawhia moana, kawhia kai, kawhia tangata e pigoia tani whakau. Tākiri mai te haeta nā runga i te toi o pirongia, ka moko whiti ki ngā waitu hono ono o waikato. Ki te kuku o te manawa ki waipapa, e puta ai te kōrero e ko tainui, e ko Ngāti Hikairo te tuake nei, e ko Ngāti te mihinga te mihi atu nei. Ko te ariki nui ka rauri e toki ingoa.
5: Kātangi te titi, kātangi te kākā, kātangi hoke haiti hei mō. Ko puanga tō ara te maunga, ko utawa te awa. Ko ngai tū te ari te hapū, ko pukera te marae. Ti hei mara.

te pau kapua ka ngaro kahuna tini whetui te rangi. He pua wai mai nei te atarua ki rangi ki runga I te kōmata o maua. Ka kai akumata ki ngā wai makariri o ku mātua tīpuna ki tauranga moana. E kōrio ana ki ngā whenua haumako ki hangarau. I re rā te kōrero e kō takitimu e kō ngā tirangi nui te tuakene e kō ngā tihangarau te mihi atu nei.